nagribal ko ko sa lambong barakukod. O jara dyan masayang dipati paman, ini paman kita nyata pa na paman kabara di nagri sinapaman. Akan siya ding paman silang dicuri maling adukunya paman kalang siya talang siya. Ini paman ulun kanak mancari lumpat ka sana paman mancari siya ding paman dicuri maling paman. Jadi